E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kaia tāua, te taihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.

0: maite awa ki te moana. Mai te moana ki te awa. Kaya tāua te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.